tie bia awade ma woni fa da so ni wako ji na court sie mu anyu ase wonya me daka o se awade ni me hai ene me patia ho ende na me ho o se ni ba pare fo sa me so no ka me na sa bia na na ti o re tu awa person sa wa o pe wo ti pe ti na o pe shishi ya se ngata ko pe wo e ya do I don't know.

wusaye ati e kan yawo ko so ta chure abu ni se nyame to ye aya ya dia aya ni ma wa na aya wo ye na sha obetumi aya mana mro so sa wuchi ni sa wono ni awrate